yen yas already here ko baby misrew and may ko baby what e ehin fa baby ni eko ye ko captain Jesus prayer house e wo domi pillar 2 and na odi fo earth na se 1-on-1 e de amaye wo domi pillar 2 how ni amane e ben e na da wo so atiti ben e bi a wo problem ne anya ni a wo so wa bubu o ebi awe usika sem waware sem wajuma sem anioma ni nyinada beye yiwate ya jidi ebe fapa domi pile tu ene 1-on-1 na mumba futu eni nyina kuhuye se momo no momo no 7 8 8 2 4 2 5 0 5 5 7 8 8 2 4 2 5 Janet Ovosuya Jima any din awo ye beba sabre owura na urade enam ne so eya wonwade ni senchirani die no papa tenase ono ene rade enam ne so eya wonwade ni senchirani akodo yi a ya bo bi a kire o hwe me si yen asori yen ko baabi no me si ene yen ko baabi yen ko baabi yen ko nkoshia odifo

Yeah. Solid defense angasangasa. Eti arope ye domini na se sendra. Omuma gane ni na yafumu shema ni je she yafunu mu manum ni ade a. Ero nti ye domase. Abusyenei wani tia se fiti.

adia wo ton yi eya saint me so kakra ne maya ne hadwene pa ena no pay me ka si su pay se odu ani tire mu plan b fm ka se fidia ha ye bon wo de wo da krokra de mawa ade beche se ni de bia me ka no no bedre sa gro bon se ni pass light tin tin et se suku fo nkwada wo mo kwa kwa ji video mu som som peden a wo mo se o mo ba be di dwade bia no amanfo di ho adanse a kire ye pa ano nti bomodene na be pie mu fi ha abedi dwana bibibia entumi enwe pe on this note from penny 41 so 0551656655 0551656655 from penny 4 na ji enchire mu atemi die eru nti abusia enei ababa prem kozo e dia ma ye micro gara enu nti good morning once again.